so puloni tu si dai ku ire o mo ire o wo o pere ki o mo o pere ki o mo Yusef Kamal Yusef Kamal Baba.